0: Itibayan, ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin, mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng 2 araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Count on you ang awiting yan, mga kachokran, ay natid naman sa atin ng bioflu. Tormal symptoms, baka flu na yan. I-bioflu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: Kap Darius Yorcia, magandang umaga. Good morning, Kap Darius Yorcia ng Santa Arcadia, Cabanatuan City, dating barangay chairman po. Nakatutok sa atin. Good morning, dating barangay chairman din si Kap Gege. Dating barangay chairman dito sa yung kapitbahay natin, Villa Ofelia, Cabanatuan City. Magandang umaga through him, yung pong naganap na, you know, yung Living Change Oil dyan sa kanilang barangay. At siyempre sa pakikipagtulungan ng community affairs o barangay affairs ng local government of Cabanatuan. Magandang umaga sa inyo. Hawak na ang robe, hawak na ang robe. Ina-expect ba natin na ngayong araw na ito magsisipagsuot na ng robe yung ating mga senador? Sabi niya ano, magkukonvene ngayon eh, di ba? Ni Senate President Alan Peter Cayetano. At kung magkukonvene sila ngayon, yun siguro makikita na natin matapos yung mahigit isang taon, mga kachokanan, na kanilang inilagay sa aparador yung kanilang mga robe. Dahil sila gaganap ng mga huwes, di ba? So baka isuot na nila ngayon. Antabayan na po natin yan. Hapon yung kanilang sesyon. So antabayan na po natin yung mga development sa puntong ito, mga kachokanan. At ang mangyayari, di ba, manunumpa si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung siya pa ang Senate President mamaya. Pero siyempre, sinaasahan po naman nating siya pa. And sabi nga niya, no, sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, hayaan naman natin na patunayan niya yung kanyang worth bilang ano magagawa niya bilang Senate President, di ba? So hayaan na muna natin siguro. Sige, pero masyadong shaky eh. Akala ko, hawak ang robe. Bakit ganyan shake, shake, shake? So titingnan natin yung mamaya. So mangyayari, manunumpa yung Senate President kasi siya yung magiging presiding officer. Then, sa kanya naman manunumpa, ewan ko kung kanino siya manunumpa, no? Pero sa kanya naman manunumpa yung mga judges. Ilan yon? 24 sila eh, no? Nag-escape yung isa nung nakaraang babalik kaya o sabotuhan na lang uli. pero 16 ang kailangan eh para sa conviction eh. Oh, anyways, mamaya po ilang kaya ang manunumpa kay Senate President, no? 23, 22. Si Senator Robin Padilla, may balita ba kung nagpakita na afternoon? Ang sabi ni Mrs. Mariel Padilla, hindi pa tapos. Although hindi talaga, nanindigan siya, hindi deserve ng mga Pilipino yung kanyang asawa, no, si Senator Robin, dahil parang ganun, kontrabida ang datingan eh. Pero nagpakita na ba? So makikita ba natin siyang magsusuot ng robe mamaya? Initially, si Senator Robin Padilla, nung hindi pa sila ang majority, ang sabi niya, haharangin nila ang pag-convene. Pero nung naging majority na sila, ang sabi niya, tungkulin namin yun, gagampanan namin yun. Di ba? So, mga kachokanan, tingnan natin kung magsusot na ng robe mamaya itong ating mga senador at kung ano yung mangyayari. Makibalita po tayo, but please, subukan nating makibalita. Try nga natin, makibalita tayo ng bukas ang kaisipan. Diba? Tingnan natin yung mga pangyayari sa iba't ibang perspective, sa perspective especially mga kachokanan ng isang tao, ng isang Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan. Hindi yung may political kaagad, di ba? Pag subukan natin. Ganyan eh, no? Pipikit. Tapos narito ang mga impormasyon, nagsasalim bayan, parang si Ginang Justice. Ginang ba siya o binibini? Si Lady Justice, para safe. Si Lady Justice, di ba? Nakapiring ang kanyang mata. Hindi niya nakikita kung asan si Duterte rito. Hindi niya nakikita kung asan si PBBM dito o kung ano yan. Basta, hindi niya nakikita kung pinakikiramdaman lang niya, nakaganyan, di ba? Merong what you call this, yung timbangan. May timbangan ng katarungan. So, hindi niya nakikita. Bulag siya. Pero pinakikiramdaman lang niya yung bigat ng mga ebidensya na inilalagay sa magkabila. And then, siya ay magde-decide nang hindi niya nakikita kung ano'y dinidesisyonan niya. naalala ko tuloy yung anong ganyan, di ba? Pagka nagja-judge ka sa competition, alam sa mga produkto, hindi yung beauty pageant, hindi yung singing contest, dapat yung mga produkto. Diba? Yung pasarapan sa sinaing sa palayok, sa uling, dyan sa bayan ng Talavera, Kamakalawa, yung kina Mayor Aris Gaboy Lim, di ba? Sasabihin ng host kung sino ay ka ang may-ari nitong palayok na to. So, sinaway nila, sabi nila, huwag mong ipaalam para hindi namin alam. So, magja-judge kami sangayon sa lasa ng palayok. Sa lasa ng kaning niluto sa palayok sa uling. Hindi siya kung sino ang nagluto. Oh, di ba? Something kinda. Okay, so ganun. Mga kachokaran. Pero ang sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, basta ngayong araw na to magkukonvince sila. And hopefully, magkatuloy-tuloy na sila nga po ay magkonvince. Arman pa rin po, Arman Galang ang inyong kachokaran. Siyempre, sa technical side, nagapay natin ang gwapong-gwapo na si Engineer Boy, Pretty Boy. At gwapo yun. Sabi ko nga sa'yo, uulit-ulitin ko. When I say gwapo si Engineer Boy Piñera, napaka-gwapo po. Lalo na ngayon, no? Gwapong-gwapo, di ba? Tapos, yun nga eh, gwapong-gwapo. Kasi lamang lang ako sa kanya ng konti eh. Konting-konti lang lamang ko sa kanya. Okay, mga balita, antabayanan po natin yan. May mga panawagan yung mga religious group. Sana raw, panawagan nila sa Senado, sana yung impeachment trial huwag lutuin. Eh tayo po naman eh, nananahan sa isang lipunang sibil. You know? Di ba? At anong tawag natin doon? We have the presumption of regularity. We have the presumption of good faith. Mga kachokanan. Maliban kung makita na natin, meron na tayong katibayang nag-uulululan yung iba, eh ituturing natin sila'y matitino. O, di ba? O, kapag may nakita tayong isang tao, nakausap natin, iisipin natin kaagad, totoo yung sinasabi niya, mabuti siyang tao, maliban kung may ginawa na siyang obvious na, hindi siya matino. Di ba? But we have to presume. Iisipin natin na maganda ginagawa niya, di ba? Oh, yun muna ang iisipin natin. Anyway, teka, bago dyan sa panawagan ng mga religious group, ito, Monday po ngayon, busy tayo lahat, di ba? Pasok sa trabaho, pero kailangan po talaga yung pag-iingat natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. No? Dito sa Tayabo, mga kachokaran, nitong May 16, Sabado, ayon sa aking puting kalendaryo. NGCP, NGCP. Oh, kumusta ba ang kuryente, NGCP? Okay, so May 16. Itong May 16, mga kachokaran, dalawa kataong nasawi sa isang vehicular accident dyan sa bahagi ng Maharlika Highway, Barangay Tayabo, San Jose City, nitong, madaling araw nga po, kachokaran, ng May 16. Ang nangyari daw po, merong isang bus na nakahinto doon po sa may malapit sa kantino, sa may isang kainan. Pagkatapos, merong isang truck na dumarating, parang may nakasalubong, no? Kinailangang umiwas, na wala ng control yung driver, at kachokanan bumangga doon sa bus. So, dalawa pasahero nga po ang namatay, at meron pa umanong mga nasaktan. So, isang pangyayari, yan na naman yung ikinalulungkot nating mga pangyayari, di ba? Na walang nagnanais, not yung driver ng bus, not yung driver ng truck, kahit yung mga pasahero, kahit yung nakasalubong, kahit sino, walang may gusto niyan. Pero nangyayari po, no? Kailangan lang, at least paliitin natin yung tsansa. Dagdag pa natin ang pag-iingat, ano po, mga kachokanan. Dito wala tayong masisisi dahil wala ngang may gusto, pero sana mapaliit natin yung posibilidad na mangyaring ito. Malungkot po yung mga ganyang pangyayari, no? Patuloy pa rin yung investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Nanawagan ang mga prominenteng religious congregations sa Senado na tuparin ang kanilang constitutional duty na mag-convene bilang impeachment court upang litisin si Vice President Sara Duterte. Iginit din nila na ang impeachment proceedings ay maging transparent, makatotohanan, walang pinapanigan, walang anumang political maneuvering o pagharang sa paglabas ng mga ebidensya. Nababahala po ang Iglesia Filipina Independiente o IFI at ang Episcopal Church of the Philippines ECP sa magiging takbo ng impeachment trial matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado kasabay ng paglutang ni Senador Ronald Bato de la Rosa na 6 na buwang hindi pumasok upang iwasan ang arrest warrant ng International Criminal Court. Ang sabi po ni ng IFI sa kanilang statement na maglagda ni na Obispo Maximo kanilang Obispo Maximo na si Most Reverend Joel Polares. Sabi niya, quote unquote, "Recent developments and sudden changes in Senate leadership have unsettled many of our people, giving rise to a growing and understandable concern that these moves may be intended to weaken accountability processes or shield public officials from scrutiny." Ang mga pinakahuling pangyayari at ang biglang pagbabago sa pamunuan ng Senado ay nagkaroon ng ligalig sa ating mga, nagdulot ng ligalig sa ating sambayanan. Nagbigay ng lumalaki at na kauna-unawa na pangamba na ang mga hakbang na ito ay naglalayong pahinain ang pananagutan, ang proseso ng pananagutan at pagtakpa ng ilang opisyal mula sa scrutiny, mula sa investigasyon. Ang sabi ni Polares, dapat gampanan ng Senado ang kanilang constitutional duties with integrity, transparency, and courage. "The impeachment process must proceed according to law and due process, free from political maneuvering or deliberate obstruction. Likewise, all legal processes related to the anti-drugs campaign must be allowed to move forward without undue interference or selective protection." Ang Senado, sabi nila, sana ay sundin ang kanilang tungkulin ayon sa saligang batas ng may integridad, bukas, at may katapangan. Ang impeachment process ay dapat na magpatuloy ayon sa batas at may due process. Mahalaga yun, ha? Due process. Malaya mula sa anumang pagmamanyobra ng politiko o hayagang paghadlang. Ganun pa rin ang lahat ng legal na proseso may kaugnayan sa kampanya laban sa legal na drug ay dapat na hayaang sumulong ng anumang hindi nararapat na pakikialam o na, kaya naman ay pinipili na proteksyon. Sa hiwalay na statement naman ni Prime Bishop Reverend Nestor Poltic ng ECP, sinabi niya na ang Senado ay huwag protektahan ang mga personalidad o political alliances kundi pairalin ang katotohanan, hustisya at rule of law. Quote unquote, "When institutions entrusted with accountability begin to appear as barriers to it, the moral credibility of governance is eroded." Kapag ka ang institusyong binigyan ng tungkulin o karapatan sa pananagutan ay nagsimula na maging hadlang dito, ang kredibilidad na moral ng pamahalaan ay gumuguho. Samantala, naglabas naman ang pahayag ang Caritas Philippines Social Action Network kasama ang mga bishop at clergy para suportahan ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Gilbert A. Garcera sa Senado. Naumpisahan na ang paglilitis kay Duterte. Naglabas naman ang statement ang Roundtable for Inclusive Development, RFID. Parang highway lang, ano? Roundtable for Inclusive Development, isang koalisyon ng business, civic at church leaders para hilingin sa Senado na agad tipunin ang impeachment court at maging patas, mapanuri at sumunod sa due process ang mga senador. "Our call is not for a predetermined outcome. Ang aming panawagan na hindi sa kung ano na, kung yung may desisyon na, hindi naman ganoon. Ito ay para sa patas. It is for a fair hearing where evidence is duly considered, witnesses are heard, and arguments are weighed according to law. Ang aming panawagan ay para sa patas na pagdinig kung saan ang ebidensya ay tunay, tamang kinukonsidera. Ang mga testigo ay pinakikinggan at ang mga argumento ay tinitimbang ng ayon sa batas. Hindi daw yung mag-hearing pa lang, alam na kung sino ang ano, di ba? Hindi ganoon ang hinihiling nila. Patas lang. A verdict must be rendered on the strength of facts, not on loyalty to person, party or family alliance. Ang desisyon ay dapat gawin ayon sa bigat ng mga ebidensya at hindi ayon sa katapatan sa isang tao o sa pamilya. O kaya naman ay alyansa sa partido. Sabi po ng RFID na binubuo ni na Cardinal Pablo Virgilio David, Ramon de Rosario Jr. at 26 na iba pa. Oras, katsokaran, ganap ng alas 8:59. At ang oras ay inihatid sa atin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: So yung mga robe na hawak na mamaya o suot na, pag nakita natin, tinahi yun nung pang nakaraang taon, di ba? Eh, yung problema, may mga nawala at may mga napalitan nung nakarang eleksyon, di ba? So, sukat kaya sa kanila o magpapatahi sila? Nagpatahi na ba ng iba? Ah? Yung iba, like sina Senator Robin Padilla, naisuot na nila yon, alam na nila eh, kanila, no? Pero Rob naman na parang ano yan eh, karaniwan eh, parang ano ang tawag doon yung size ng lahat. Parang, di ba? Okay, so Lani Abisamis, magandang umaga. Maris Delara. Vince Salonga, magandang AM po. Joel Gosela, Marisa Rubio, June Basa, kay Crispin Makapagal, good morning. Yes, kay Alpira Banso, magandang umaga. Thank you very much, ha. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. So, araw-araw ng ating kwentuhan, inihikayat po namin kayong makibahagi, magbigay ng inyong mga opinyon. Mahalaga po yan sa ating demokrasya, no, na marinig kayo. Minsan kasi, yung gobyerno natin, hindi na sila grounded sa komunidad. Ang iniisip lang ng mga nasa gobyerno kung ano yung gusto nila, kahit sa project, kahit sa mga project, nagpa-project sila in good faith, pero hindi naaayon sa pangangailangan. Bakit? Hindi sila grounded eh. Hindi nila naririnig kung ano ba yung, ano, yung gusto natin at kung ano yung totoong kailangan natin. Kaya maalala mo noon, nung si Secretary Robredo nung araw, inusin niya yung sa ilalim ng gagaling eh. Diba? Tawag nila bottom-up budgeting. Ang hihinga ng proposal, yung mga ordinaryong tao, yung mga magsasaka, yung mga negosyante, lahat. Magkakaroon ng mga pagpaplano riyan, tapos pataas. No? So malalaman nila ano ba yung kailangan nating implement, ano ba yung pakikinabangan talaga ng taong bayan. Hindi yung gawa sila ng gawa, tapos nakatenga lang dyan, di ba? Parang yung mall dun sa Aliaga, ilang taon na yun, nabulok na. Magkano inutang ng gobyerno para doon? Magkano naging naging gastos ng gobyerno? Tapos alala, nakikita niyo pag dumadaan na rin kayo ng Tiplex, nako, lantad na lantad 'yon. Oh, para pagpunta Aliaga, 'di ba? Oh. Tapos yung meron dito sa may Bilibid, ano yung RTC. Korte, may korte doon, di pa nagagamit, sana magamit na rin po. Hiniling ba yun Kinailangan ba talaga yun? Di ba? Yung mga ganun, di ba? Sayang yung pera ng taong bayan. Oo. Yung mga proyekto dyan, nangakatenga. Na mukhang di na talaga. Pero yung pwede pang magamit yun, yung sa may RTC, no? Kasi building na andyan pa rin. Pero ilang taon na. Yung mall doon sa Aliaga, talagang... Oh, kailangan ba talaga na nagpatayo nun? Crispin Makapagal, magandang umaga. Marisa Rubio, yes. Sa inyo po lahat. Ha? So, magbibigay po kayo ng mga opinion. Makilike, follow, and share na rin po ang ating Facebook page. Mga Kachokaran, 1188-DZXOAM. Tingnan nga natin yung pang ibang mga kasama natin na nakatutok dito po naman sa ating programa ngayong araw na ito. Siyempre, maya-maya tuloy pa rin yung kwentuhan natin. Araw ngayon ng Monday at dapat punong-puno tayo ng energy. Mga kontraktor, kakasuhan na daw. Bakit ba? Akala natin nun yung Pasko, wala silang magiging merry, di ba? Hindi na magiging merry ang kanilang Christmas. Tapos ang nakita lang nating nakulong na big time eh si dating senador Bong Revilla. Tapos yung mga diskaya, may tuturing na ring big time 'yon, di ba? Kasi sila po ay malalaki talagang negosyante. Pero parang nakukulangan pa rin ang sambayanan eh. Meron pa rin kayong gustong marinig. Meron pa kayong gustong makita, di ba, Kachokaran? So ang sinasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, by September, ano ba ngayon? May, June, July, August, September. Apat na buwan mula ngayon. So matutuloy na ba na yung malalaking isda ay hindi magiging merry ang Christmas dun sa flood control? Masyado nang nababagalan yung taong bayan, dini eh, no? Alam naman natin, mahirap mag-case build up. Mahirap talaga kasi hindi naman ito yung, sabi nga nila, yung nagnakaw lang ng manok, nakukulong agad. Eh kasi kitang-kita muna na ninakaw yun, di ba? Eh itong mga nagnakaw din eh masyadong magaling magtago. So kailangan halukayin mo lahat yun para lumito yung ebidensya. Medyo mahirap talaga, pero medyo matagal na. No, nakakainip na. Digong, dating Pangulong Digong Duterte, ay maaari daw pong magsimula na ang trial. Ayon sa kagustuhan ng prosecution, yun po ang kanilang request, November 30. Kailangan daw pabilisin na ito. Erwin Tulpo, kakalkalin ang basbas ni Alan Cayetano sa Senate putukan. Paimbestigahan. Si ano man, si Senador Bam Aquino. Sabi niya, dapat imbestigahan yan. Ha? Hindi po pwede yung kailanman nagkakaroon ng violence na ganyan, may pumuputok sa Senado. Hindi tama yan. So naghain ng, Senate Resolution No. 397 si Senator Bam Aquino para paimbestigahan yan, para malaman natin. Ano ba talagang nangyari? Kanino ba kayo naniniwala? Sa NBI o sa USAA? Kay Matibag o kay Cayetano? Kanino kayo naniniwala? Kailangan maniwala tayo sa katotohanan. Kung alin sa kanila, pwedeng isa sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pwedeng isa sa kanila may kalahating totoo, kalahating mali. Kailangan doon tayo sa totoong totoo. Pakinggan natin kung ano yung lilitaw doon sa investigasyon. Ito, mga senador. Si Amy Marcos, I understand, no? Si Amy Marcos, si senador, nag-file din ng kanyang resolution para sa investigasyon. Darlene Berberabe, kinontra ang hirit na TRO sa Supreme Court, Bato de la Rosa, Pugante, walang immunity sa pag-aresto. Yung po namang Office of the Solicitor General, sabi nila, hindi dapat pagbigyan yung kahilingan ni Senator Bato. Kasi sabi ni Senator Bato, di ba, dapat dito sa Pilipinas, dapat bigyan muna ng isang korte dito sa Pilipinas bago dalin doon sa dahig. So wala pang desisyon ng Supreme Court tungkol doon, pero nagdesisyon na hingan ng komento. Tapos paano magbibigay si Senator Bato ng komento niya ulit kung nagtatago siya? Kasi ano yun eh, di ba? Nag-petition si Senator Bato, sabi ng Supreme Court, within 72 hours, ikaw gobyerno, mag-komento ka doon sa petition ni Bato. So, magsasubmit si Bato, then magsasubmit uli, nagsubmit ang gobyerno, then magsasubmit uli si Bato. E paano yung nagtatago siya? Sa pamamagitan na naman ng kanyang abogado? Pwede. Okay. Oh, sa Thailand, oh, meron trend. Nasalpok ang bus. Walo ang nasawi. 32 ang sugatan. Kachokaran, tingnan niya po natin sino yung mga nandito ngayon, yung mga kasama natin. Oh. Refresh ulit tayo ng konti para makita natin sino naman yung mga nakatutok pa rin ngayon sa atin namang kwentuhan. Eto, gandang umaga, Bernie Angeles, Alejandro Albaran, Michael Legaspi, Joel Gosela, Luis Sabat, si Lodi De Leon, Edwin De Vera, magandang umaga po. Ganon din kay Johnny Ikot, Ruby Reyes Reyes, Rowena Urban Rigor, Grace Casuco de Guzman, Alpi Ravanzo, at siyempre Marisa Rubio. Uy, gandang umaga. Filipina Zuni, magandang umaga po. At si Rodel Gaya Espiritu. Yan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Sa umagang ito, sa isa pang edisyon ng

Muli kasama natin sa technical side, Alex. Uy, Brother Alex, congratulations naman. Congratulations si Brother Alex ko ng Knights of Columbus, Father Crisostomo Council 6000, no? At ng Archbishop Gabriel M. Reyes Assembly. Congratulations sa iyong pagiging bagong guro. Licensed Professional Teacher, Brother Alex LJM Montemayor. Magandang umaga po. Nakasama natin sa technical side ang ating engineer boy, pretty boy, Piñera. Ako po ang inyong kachokanan, si Arman Galang. Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa 1188. Thank you very much, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na yan. Kaya, bayad luna! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Oras ganap ng alas 10.04. Oras atin sa atin ng Bayou Flu. Normal symptoms, baka flu na yan. I-Bayou Flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Ka-flu na yan. Kaya,
1: bali-flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw, isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Arroyo University.
5: Sasamahan kita.
6: Basta pag nilalagnat,
7: dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
11: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
12: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
13: It's me, your auntie!
14: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
13: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit kuan, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
14: Idol!
13: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Masakit ang ulo ko.
17: Redmi work pa. Ibay-Jessic mo na yan.
16: Gamot agad? Baka may side effects?
17: Iba ang Ibay-Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
16: Aba, maingat nga.
17: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Ibay-Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: DZXO
19: Doble Uno
18: Doble Ocho.
19: Kumusta po? Nakapananghalian na. Di pa. Merienda. Oh, baka pwede, no? Nagkape na ba kayo? Coffee break, eh, di ba? Coffee break. Nagbibilang-bilang na rin ba kayo, mga kachokaran? Binibilang-bilang nyo na rin ba? Ilang oras na lang bago nyo makitang magro-robe yung mga senador? Parami ng tao, mga kachokaran, doon sa labas ng Senado. Sa mga oras na ito, ang pulis nandun na nakalarga. May 800 na pulis, mga kachokaran. Ang sabi po ng kanilang ground commander, ang nandun na po nakalatag sa harapan ng Senado. Kagabi pa, meron ng mga grupo, ng mga civilian na nananawagan para sa, magkabi-kabi lang panig po yun, pero yung panawagan para sa tuloy na impeachment trial, or at least proceedings, no? Under yan na po, mga kachongaran. So kayo, anong hinihintay nyo? Sabing ganyan, no? Anong hinihintay nyo? Matuloy na rin yung trial? Kanina nga tinatanong natin, Gusto nyo na bang hawak ang robe o suot ang robe? Yung mga senador natin, magsisipag robe na ba? Dahil kung sila po ay magkukonvene, mga kachokanan, bilang impeachment court, magsisipag robe na sila. Ang general na perception, mga kachokanan, at pananaw actually, ay hindi po pwedeng magpa-dismiss. Nakatulad nung ginawa nila nun, di ba? Nagmosyon sina, kung di ako nagkakamali, Senador Dante Marculeta, nagmosyon, ay si Bato, si Senador Bato, be dismissed, eka, di ba? Malakas yung tono nun na ni-request niya na ma-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang nangyari po ay yung Supreme Court decision ang kanilang pinagbasihan. Ngayon, wala pang desisyon ng Supreme Court tungkol dun sa mga petisyon na naglalayong mapatigil ito. So, ang inaasahan natin, magtutuloy-tuloy ito. At ang sinasabi, yung general na paniniwala, pangkalahatang paniniwala, walang motion to dismiss ang pwedeng gawin hanggat hindi actually, kahit mag-convene pa as an impeachment court. Because ang duty lang daw ng Senado is to convene, to try, to acquit, or to exonerate. Sabing guilty or not guilty. Diba? Yun lang daw ang kanilang duty. Sabi ng marami, hindi nila tungkulin o hindi nila pwedeng i-dismiss o hindi pwedeng hindi mag-convene. Eh, si Senador Robin Padilla, nagbago na rin na may pananaw, di ba? Sabi nga natin, nung hindi pa siya majority, nung wala pa sila sa majority, nung si Senador Soto pa, ang presidente ng Senado, ang sinasabi ni Senador Robin Padilla, haharangin nila yon. At yun naman daw ang duty ng oposisyon, mag-oppose ng mag-oppose. Ngayon, nagbago yung pananaw na yon. Nung mukhang magkakapalitan na. Di ba? Nung sila nang magiging mayorya at nung sila ang mayorya, ano na ang sinasabi ni Senator Robin Padilla? Constitutional duty namin yan. So magkukunbin kami, magta-try kami. Ibig sabihin, dirinig, maglilitis. Ayan. Eh huwag na nyo namang pangunahan na kaya sinabi ni Senator Robin yon eh dahil kanila na numero at sila na ang masusunod dun sa paglalatag ng mga proseso. Huwag namang pangunahan ganun. Huwag nyo ring isipin na mayorya na sila so kung magbobotohan, eh 16 kasi ang kailangan eh para mag-guilty ang inaakusahan ng impeachment dahil 24. 2/3. So 16 ang kailangan para mag-guilty. Pag hindi naabot yung 16, hindi siya magigilty. Eh ilan yung kalaban ngayon? Yung kalaban nila, ay, sana hindi ganito ang bilangan ha, after na mag-ano ha, after na mag-hearing, sana hindi ganito yung bilangan. Pero sa ngayon, ang kalaban po, ang nasa minorya, siyam. Plus 2, yung hindi bumoto, yung nag-abstain, super independent, quote-unquote. At 13, yung mayorya. So, kahit pagsamahin mo pa independent, at saka yung minority, na magiging 11 lang yun. Eh, 16 ang kailangan. So, malakas ang loob. Yung ba ang sasabihin yung dahilan? Kaya malakas ang loob ni Senator Robin Padilla? Kaya malakas ang loob ni Senate President Alan Peter Cayetano na mag-convene? Dahil kung, eh pagka naman ganun ang iniisip natin, eh ibig sabihin, prejudge na. Ang panawagan ng mga nasa iba't ibang mga organisasyon, eh sana po mag-hearing nang wala pa bukas ang isip at batay sa ebidensya pagka sila ay magde-decide, batay sa ebidensya na mga anything, tapos mga testigo at batay sa batas, ganun, hindi batay sa political loyalties, hindi ganun. Oh, yun po ang pinapangarap natin. Sana ganun mangyari, no. Ano man yung mangyari, huwag pang i-prejudge. Ngayong mag-uumpisa tayo, sana hindi natin isiping guilty. Hindi rin tayo kagad naniniwalang not guilty. Dapat, although ang presumption natin, di ba? Ang presumption lagi, eh, sa mga criminal ano, sa korte, ang presumption is innocent, di ba? Anybody is presumed innocent until proven otherwise, until proven guilty. Yun sana ang presumption natin. Ganun din sana, ha? Dun sa sa impeachment court. Pero sana bukas po ang lahat, ang kaisipan ng lahat, kachokaran. Okay. Meron na tayong 15:05 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga, kachokaran. Kumusta po kayo? At kumusta naman itong Duterte sa loob, Duterte sa labas ng Pilipinas. Duterte sa loob ng Pilipinas. Okay, sige. So, initially, yun po ah, sa loob ng Pilipinas, ang Duterte ay nakasalang po sa Senado. Kasi ando na yung impeachment, yung articles of impeachment. Samantalang nagkakaroon po ng gulo noon doon sa Senado, yung nagkaroon ng putukan na paiimbestigahan daw po ni Senator Bam Aquino, pinaiimbestigahan na rin ni Senator Erwin Tulfo. Si Senator Aquino, si Senator Bam, nagkampa ng Senate Resolution number 397. Hinihiling niya, let's get to the bottom of this, no? Imbestigahan ito. Dahil kailanman ay hindi dapat nagkakaroon ng ganyang pangyayari sa Senado, yung may karasan, may pumuputok na baril. Sabi niya, hindi ganoon, hindi dapat ganoon. At saka sila mga senador daw ngayon, eh, blind pa rin sila. Di nila alam ano ba tunay na nangyari. At least, galing po sa minority. Ha? Pag si Senator Alan Peter Cayetano, the Senate is under attack. Yun na, sigurado na, meron na siyang alam, no? The Senate is under attack. Pag yung iba, yung tatlo, yung siyam, wala kasi sila noon. Bakit ba wala na sila? Tingnan natin nag-record. Ah, oy, shout out daw si Tantan. Tantan! Ah, shout out. Good morning. Ah, pero ito po mga seryosong bagay, mga kachongaran. Although tayo naman siyempre gusto nating mapaabot ito sa ating sambay ng medyo light ang datingan, di ba? Pero kayo po ay pwedeng magbahagi, ha? Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. So lagi po kayo ini-invite namin na magbigay ng inyong mga komento. Siyempre sa paraang, you know, walang murahan, walang laitan ng ang panlalaitin ng gagal. Yung ba sa katawan, sa physical features, may mga ganun, di ba? Naalala nyo, may natawag na pandak, may maligno, mukhang maligno. Eh, yung po ay hindi makatwiran. Di ba? Dahil yun po ay walang kinalaman, mga kachokaran, sa performance, dun sa trabaho. Yan, kung, di ba, no? Yung sobrang itimeka nung isang, you know, public official, tinatawag siyang maligno. Ganun. Eh, hindi pwede yun, hindi pwede yun. Dahil yung isang, kahit ko yung isang, mas maliit naman sa akin, yung isang official na babae ay tinawag na pandak, eh hindi pwede naman yun, hindi pwede yun. Walang kinalaman sa pagtupad ng kanyang tungkulin, eh hindi natin pwedeng, you know, those are the things na hindi kontrolado ng isang tao. No? Kumbaga, sa Senado nung araw, nung mga disente pa ang mga senador, ay, di tawag kasi nung deputado, ako'y lumaki eh. Mga congressmen natin, mga senador, ang tawag deputado, di ba? Nung mga magulang natin, mga deputado. Kaya parang bawal malukot ang damit. At bawal magsalita ng kung ano-ano lang. Kailangan pag sila ang nagsalita, may laman. Pagka nagsalita sila ng mga sigawan at kung ano-ano lang doon, yung magtaas ng boses, natural yun. Diba? Karaniwan eh para ibigyan mo ng emphasis yung sinasabi mo. Diba? Para bigyan ng, para maging yun ng kapansin-pansin. Nagtatas eh. Ganun yung mga orador eh. Diba? Yung mga sa public speaking. Karaniwan ganyan ang ginagawa. Pero yung magmumura o kaya malala. Meron tayong tinatawag noon na unparliamentary remarks, unparliamentary language and so on and so forth. Kumbaga, yung salitang hindi nababagay na nagmumula sa bibig ng isang kongresista at ng isang senador. Eh ngayon wala na. Anything goes. Diba? Anything goes. Pero ganun pa man, inaasahan natin sa kanila ay mas pino ng konti. Pero ipinapahayag yung dapat na ipahayag. Kaya tayo din ganun din, di ba? O, lalo na sa amin din, binabantayan kami dito ng meron kami sa KBP. Yung pong mga naririnig nyo sa radyo, karamihan naman accredited broadcasters na tinatawag. Pag narinig nyo, katulad ng aming station, ang aming istasyon ay miyembro ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Yan. Kami namang announcer, kami ay accredited broadcasters. Pinag-aaralan namin yung batas ng pag-broadcast at kumukuha kami ng examination. Parang ngayon, parang mga engineer, parang mga teacher. Kumukuha kami ng examination para kami maging accredited. Yan. Pero maraming hindi accredited. Marami po. Marami dyan na hindi accredited. Okay lang, karapatan nila yon. Nagkataon lang, kami po dito, si JR Bypass Kidding. ano yun? So, kaya kami po dito, merong nagbabantay. Oo, merong tinatawag na Bureau of Standards. Oo. So, pagka medyo nagsalita ka ng kamalditahan, uy, kamalditahan, ikaw ay sasabihin, oh, yung language mo ha, hindi yata bagay yan. Kasi we assume na marami pong yung nakikinig, kayo dyan, sa tabi-tabi, ay merong bata, merong babae, may matanda, di ba? Iba't iba. So, kailangan generally acceptable yung ating mga pag-uusapan, yung ating lingwahe. No? Okay. So, ganun lang. Pinapaliwanag ko lang kung bakit hindi tayo dapat nagsasalita ng kung ano-ano, pero dapat ipinahayag natin yung ating damdamin. The way we see things. No? Especially in governance. Kaya natin yon. Ngayon, dako na tayo sa ating mga balita. Ating mga balita, kachokanan, sa ating oras, ganap na ang 10:22. Sa labas ng bansa, ang Duterte, sa labas ng bansa. Inirekomenda ng Office of the Prosecutor o OTP ng International Criminal Court na simulan na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa November 30, 2026. The prosecution proposes that a trial be set to commence on Monday 30, November 2026. Yan po yung nakasaad sa dokumentong isinumite ng OTP. Again, Office of the Prosecutor. Naniniwala rin ang OTP na matatapos ang lahat ng necessary pre-trial steps by 30 September 2026. Ang tagal pa nung trial proper, no? And si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi na po bumabata. Hindi na bumabata. So, alam naman natin, hindi naman natin masisisi prosecutor lang, di ba? Pati yung depensa, marami rin silang ginawa na nagiging dahilan kung bakit ma-delay itong mga pagdinig. Pare-pareho sila, no? Binanggit ng prosecution na sa pinanukala nilang trial date, magkakaroon ng 2 buwan na palugit mula sa pagtatapos ng pre-trial stage. Ipinaliwanag din nila ng rekomendan nilang petsa ng paglilitis ay will consequently likely prevent problems arising during the trial which could cause delay. Makakaiwas na raw po mga kachokaran sa delay. So asahan ba natin pagdating nito, pagdating ng naturang petsa kachokaran ay magtutuloy-tuloy na ang mga pagdinig. Wala nang ano, nagpalit na ng abogado, di ba? Nagpalit na ng abogado, hindi na si Nicholas Kaufman ang abogado po ng dating Pangulo. Pero meron silang bagong kahilingan. Asan yung kuyang? Napinali na. meron silang kahilingang muli itong prosecution, yung kanyang bagong abogado. Ha? Yung bagong abogado nila, Kachokaran, ay merong hinihiling. Humiling ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suriin ulit yung kanyang kalusugan. So babalik tayo doon. Pag pinagbigyan nito ng International Criminal Court, so nagbabalik siya doon sa pinanggalingan na ni Copeman. Kasi nauna na itong request ni Copeman, dininay na dahil ang ginawa po ng kung maaalala natin, ni-request ni Copeman dahil incoherent na raw yung dating Pangulo, di ba? Parang sabi ni Copeman noon, nahihirapan na siya na makaunawa, nahihirapan na siya na makilala kahit yung mga malalapit na kaanak. Nahihirapan na siyang alalahanin yung mga kwento, yung mga nakaraan. So ang ginawa ng ICC, ipacheck natin. Nagtakda yung ICC. Balikan lang natin, ha. Nagtakda yung ICC ng mga abogado. Nag-nominate sila. Ayan, sila ang mga abogado, doktor. Ang mga doktor na nag-check sa dating Pangulo. Tapos, after na mag-check, sabi, hindi pa, kaya pa. Ha? Kaya, nakakaintindi yung Pangulo. Malakas pa yung Pangulo. Ayan, dating Pangulo. No? Malakas pa siya, sabi. So, tuloy ang trial. Tuloy, yun yung bago pa lang sila basahan nung parang sa atin basahan yung confirmation of charges na tinatawag. So pinatuloy yung confirmation of charges, di ba? Ngayon, eto na naman si attorney, yung bago niyang abogado, Kachokanan. Ang nire-request ay i-check ulitin, ha? Ang pag-check sa kalusugan at kakayanang humarap sa paglilitis bago magtakda ng petsa sa pagsisimula ng ICC trial. So talagang yung delay, mga kachokaran, ang pinagmumula nun, iba't iba. Meron yung nanggagaling sa prosecution, meron yung nanggagaling sa depensa. Siyempre, kung korte ang masusunod, go na. Isinusulong naman ang prosecution na simulan na nga yung paglilitis sa November 30, 2026. Mas maagang trial date naman ang gusto ng mga abogado ng mga biktima sa kasong crimes against humanity. Andun din yung ibang mga di ba? Yung mga biktima mga kamag-anak ng biktima, andun din mga kachokaran. So, para dun sa mga prosecution, yung prosecution kasi taga-ICC mismo yon. Sabi nila November 30. Ang sabi naman ng mga abogado nitong mga biktima, sana mas maaga, mag-umpisa na sana. Ha? Mas maaga pa sana. Ang sabi naman ng mga abogado ng dating Pangulo, wag muna. Magano muna, i-check muna uli yung dating Pangulo, yung kanyang kalusugan. Alamin muna natin kung kaya ba niya talagang humarap sa paglilitis. Kung kaya ba ng katawan niya o kaya ba ng kanyang pangkalahatang kalusugan. No? So ito nga pong prosecution, ang sabi nila, the prosecution expects to complete all of the necessary pre-trial steps by September 30, 2026. Consequently, the prosecution proposes the trial be set to commence on Monday, November 30, 2025. Ano naman yung sinasabi ni Attorney Conti? Si Attorney Conti, yung abogada dito po sa Pilipinas na kumakatawan din doon, accredited siya ng ICC. Ang sabi niya, ang importante dito, kailangan malaman kung totoo ba ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo. Maghihintay tayo ng May 27, pero ang gusto ng victims, nakita nyo, September magsimula na ang trial. So magkakaiba na naman po, mga kachokanan, yung kahilingan ng bawat panig. Sa atin, sana magkaroon na nga po ng mas malinaw na development ng kasong ito. Duterte sa labas ng Pilipinas. Mga kachokanan, ang dating Pangulo na ngayon ay nakadetain sa The Hague, Netherlands, dahilan po sa mga kaso na crime against humanity. May kinalaman doon po sa madugong gyera kontra droga nung kanyang administrasyon na kung saan libo-libo po ang namatay, mga suspect at mga nadamay. Samantala, Duterte sa loob ng Pilipinas, nasa labas siya pero yung mga pangyayari dito po sa loob ng Pilipinas, nananawagan ang mga prominenteng religious congregation sa Senado na tuparin ang kanilang constitutional duty na mag-convene bilang impeachment court upang litisin si Vice President Sara Duterte. Iginit din nila na ang impeachment proceedings ay maging transparent, makatotohanan, walang pinapanigan, walang anumang political maneuver o pagharang sa paglabas ng ebidensya. Nababahala ang Iglesia Filipina Independiente o IFI at ang Episcopal Church in the Philippines sa magiging takbo ng impeachment trial matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado kasabay ng paglutang ni Senador Ronald Bato de la Rosa na 6 buwang hindi pumasok upang iwasan ang arrest warrant ng International Criminal Court. Recent developments and sudden changes, sabi po ng Obispo Maximo na si Most Reverend Joel Porlares ng IFI. Recent developments and sudden changes in Senate leadership have unsettled many of our people, giving rise to a growing and understandable concern that these moves may be intended to weaken accountability processes or shield public officials from scrutiny. Sabi ni Paul Lares, dapat gampanan ng Senado ang kanilang quote-unquote constitutional duties with integrity, transparency, and courage. The impeachment process must proceed according to law and due process, free from political maneuvering or deliberate obstruction. Likewise, all legal processes related to the anti-drug campaign must be allowed to move forward without undue interference or selective protection. Ngayon, sa hiwalay na pahayag po naman ni Prime Bishop Reverend Nestor Poltic ng ECP. At least kahit ngayon nyo palang naririnig, itong mga grupong pangrelihiyo na ito, sila po ay nagsasalita. Diba? Ngayon palang naririnig ito. Sa kanila, with due respect ha, sa atin, hindi natin masyadong naririnig itong mga reliyon na ito. Pero siyempre sa kanila, dati na yan at marami rin silang mga mananampalataya. Sa hiwalay na statement ni Prime Bishop Reverend Nestor Poltic ng ECP, ano nga uli ECP? Yung meaning ng ECP, Episcopal Church in the Philippines. Ayan. So, ang nagsalita po naman si Prime Bishop Reverend Nestor Poltic. Iginit niya sa Senado na huwag protektahan ang mga personalities o political alliances kundi pairali ng katotohanan, hustisya at rule of law. Sabi niya, when institutions entrusted with accountability begin to appear as barriers to it, the moral credibility of governance eroded. Samantala, ito pa, ilang pang grupo, naglabas naman ng pahayag ang Caritas Philippines Social Action Network kasama ang mga bishop at clergy para suportahan ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Gilbert A. Garcera sa Senado na umpisa na ang paglilitis kay Duterte. Naglabas naman ang statement ang Round Table for Inclusive Development. Isang coalition po ito ng business, civic at church leaders para hilingin sa Senado na agad tipunin ang impeachment court at maging patas, mapanuri at sumunod sa due process ang mga senador. Sabi nila, our call is not for a predetermined outcome. It is for fair hearing where evidence is duly considered, witnesses are heard, and arguments are weighed according to law. A verdict must be rendered on the strength of facts, not on loyalty to person, party, or family alliance. Sabi ng RFID, hindi expressway yun, ha? Hindi tollgate yun. RFID, balikan natin. Anong meaning ng RFID? Round Table for Inclusive Development, RFID. Binubuo po yan ni Cardinal Pablo Virgilio David Ramon del Rosario Jr. at 26 na iba pa. So yung kahilingang magpatuloy hanggang sa mga oras na ito, ang inaasahan natin magkukonvince sila sapagkat yun po ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Today, sila ay magkukonvince ngayong Monday na ito. Pero siyempre hindi pa naman natin naasahan na, sa akin ha, hindi pa natin naasahan mga katsokanan na andyan yung mga testigo, andyan yung mga dokumento, magkukonvince sila, mag-uumpisa sila ng trabaho. Marami pa silang kailangan sikasuhin yung kanilang mga rules, pero kailangan nilang mag-convince. Yun lang yun, no? Tapos, update naman kay Senator Bato. Diba yung Supreme Court, binigyan ang gobyerno ng 72 hours para sila po'y sumagot dun sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na ibasura ang dalawang mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na naglalayong harangin ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa Senador. Nanindigan si Solicitor General Darlene Berberabe na si De La Rosa ay fugitive from justice at minamanipula ang legal system sa bansa upang makaiwas sa warrant of arrest ng ICC. Sa sinumiting komento nitong Sabado, May 16, katsokanan, iginit ng OSG na dapat tanggihan ang urgent manifestation with omnibus motion at ang extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain po ng senador dahil sa lack of merit. Noong Miyerkules, inanunsyo ng Korte Suprema na hindi ito naglabas ng TRO na hinihingi ni Senator Bato. Hindi ito naglabas ng TRO at sa halip ay inatasan ang Office of the Executive Secretary, Ombudsman, Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na magsumiti ng komento sa loob ng 72 oras, ang OSG. Ang kumakatawan po, ang OSG ang abogado ng lahat ng ahensya ng gobyerno. So sabi ng OSG, Senator De La Rosa is not entitled

0: The essence of being a fugitive from justice lies in the deliberate act of placing oneself beyond the reach of law enforcement. This essence is precisely reflected in Senator De La Rosa's deliberate evasion of arrest. The fugitive disentitlement should also apply to him, sabi po ng OSG. Sa pagkakataong ito, hindi na masasabi ni Senator Ronald Bato De La Rosa na hindi siya nagtatago, di ba? Nung una pa, pwede siguro, ay hindi niya naman alam na siya pala wanted. Hindi niya naman alam na meron palang warrant of arrest. Hindi lang siya pumapasok, uma-absent lang siya. E ngayon alam na niya na may warrant of arrest siya. In fact, iseserve na sa kanya. Nagtatakbo lang siya. Iseserve na nung dalawang babaeng NBI agents. Tapos tinakbuhan niya. Tapos iginokso din na siya ng Senado. So alam na niya na may warrant of arrest siya. Hindi katulad noon na parang hinahinala lang, no? Ngayon, malinaw na nagtatago siya. Noon, hindi naman malinaw kung nagtatago siya. Hindi lang siya pumapasok, di ba? Pero siyempre, siya po ay akusado pa lang din sa International Criminal Court. Baligan natin kanina, sa atin, sa lipunang sibil, any person is innocent until proven otherwise. Ang lahat ng tao, sino mang tao na inaakusahan ay tinuturing na walang kasalanan hanggang mapatunayang siya ay nagkasala. So tuloy po tayo.
1: 1-1-8-8-DZXO.

O, sa September, meron na raw kakasuhan. Sa September, pwede na. Maari daw kasuhan na ng Office of the Ombudsman ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na may conflict of interest. Tulad nung, anong tawag doon? Contractor. Sinabi ng Ombudsman Jesus Crespin Remulla na malapit ng mahinog ang sinasagawang investigasyon sa mga miyembro ng Kamara na may conflict of interest. Matatandaan na ipinakuha ni Remulla ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng higit 300 miyembro ng Kamara. Samantala, hindi po nagkaroon ng flag ceremony ang mga senador at ang mga opisina sa matas na kapulungan sa Senate grounds na nakatakda ngayong Lunes, May 18. Ayon kay Abante Congressman Dexter Ganive, sa halip na isang sama-samang pagtitipon sa pangunahing lugar, kanya-kanya umanong isinagawa ng mga opisina ang kanilang aktibidad. Ngayong araw sana ang unang flag raising ceremony ng Senado na si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala ngayong araw din ang pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. So pati flag ceremony, wala nang nangyari. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan. Dito pa rin sa Doble Uno Doble Ocho. Ako po si Arman Galang sa technical side. Nakasama natin si Engineer Boy, Pretty Boy Piñera. Hanggang sa araw ng bukas, ingat po tayo lagi.

0: Create May Work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit kuan, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
7: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: XO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Sa ulo ng mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran forte. With Total Cough Relief Formula, laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran forte!
3: Unilabian. Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. Ibai-Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Bai-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bai-Jessic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Bai-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.

8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Red may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 1188
6: Ano?

Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO!
6: Double one, double eight!
7: Double one, double eight!

unforgettable in every way.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang!

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran Forte!
1: Unilab yan. Dextromethorphan, H.

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot, sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: kastoy ti oni na tibarano nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo.
1: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: WZXO
1: doble uno
0: doble ocho.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan niyong MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Very low on sodium content, cholesterol, and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang MXC capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba, tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double one, double eight.
6: Double one, double eight.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.

0: Sara Duterte na susunod sila sa proseso habang opisyal nang binuo ng Senado ang impeachment court. Sa ganitong sistema ang Senado ang nagsisilbing judge habang ang House of Representatives ang prosecutor. Ang depensa naman ay ang kampo ng akusado. Sa dulo, boboto ang mga senador kung guilty o not guilty batay sa ebidensya at argumento. Ang impeachment ay hindi isang criminal trial. Na kulungan agad ang hatol, isa-isang political legal process na maaring magresulta sa removal from office o pagtanggal sa posisyon at panghabang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
1: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso matapos magsara sa 61 pesos and 75 centavos kada isang dolyar ayon sa trading updates nitong May 18, 2026. Ibig sabihin mas mahal na ngayon ng dolyar kumpara sa piso, kaya mas maraming piso ang kailangan para makabili ng isang dolyar. Apektado nito ang presyo ng imported goods tulad ng langis, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa ganitong sitwasyon, karaniwang lumalabas ang pressure sa ekonomiya. Tumataas ang import costs na apektuhan ng inflation at nagiging mas mahal ang foreign debts payments ng bansa. Ayon sa mga ekonomistang nagmamasid sa galaw ng merkado, ang ganitong depreciation ay maaari magdulot ng kombinasyon ng malakas na demand sa dolyar, global economic uncertainty, at capital outflows mula sa emerging markets tulad ng Pilipinas. Habang bumababa ang piso, masaramdam ito ng mga ordinaryong mamimili, lalo na sa presyo ng gasolina at imported na produkto sa merkado.
0: Samantala, magkakaroon ng panibagong big-time price hike sa mga produktong petrolyo simula ngayong May 19 ayon sa mga oil companies. Ibig sabihin, mas mahal na naman ang gasolina at diesel na ginagamit sa pampasaherong jeep at bus, delivery vehicles at pribadong sasakyan. Sa ganitong galawan, inaasahang mas ramdam ng publiko ang dagdag gasto sa pamasahe at presyo ng mga bilihin dahil direktang naapektuhan ng langis ang transport at supply chain ng mga produkto. Karaniwang sinasabi ng mga kumpanya ng langis na ang pagtaas ay dahil sa galaw ng pandigdig ang presyo ng crude oil, pagbabago sa supply at foreign exchange rate, lalo na kapag humihina ang piso kontra dolyar. Sa ekonomiya, ang fuel price hike ay parang domino effect. Kapag tumaas ang gasolina, sumasabay din ang gasto sa logistics, kaya posibleng tumaas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ngayong Linggo, tinagsama ang epekto ng mahal na dolyar at pagtaas ng langis, dalawang pressure na direktang nararamdaman ng mga motorista at consumer sa araw-araw.
1: Naglabas ng rekomendasyon ang Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong plunder at graft ang isang estrada at ilang dati opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim ng rekomendasyon, nakikita ng DOJ na may sapat na batayan para kasuhan ng mga akusado kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit o paggastos ng pondo ng gobyerno. Ang plunder ay isa sa pinakamabigat na kaso sa anti-corruption law sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa malakihang pandarambong ng pampublikong pondo na umaabot sa malaking halaga. Samantala, ang graft ay tumutukoy naman sa maling paggamit ng posisyon sa gobyerno para sa personal o pribadong kapakinabangan.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa mga impilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nilinaw ni Mariel Padilla na hindi pa magre-retiro sa politika ang kanyang asawa na si Robin Padilla. Sa kabila ito ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang posibleng pag-alis sa larangan ng serbisyo publiko, ayon sa kanya, nananatili ang commitment ni Robin sa kanyang trabaho bilang mambabatas at isa sa mga isyong patuloy niyang tinututukan sa Senado. Si Robin Padilla ay kilala bilang action star na pumasok sa politika at nanalo bilang senador noong 2022 elections. Kamakailan lamang sinabi ni Mariel Padilla na titigil na ang kanyang asawa dahil hindi siya deserve ng mga Pilipino.
1: At sa ating pong segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin bakit pag nagbiro ang isang ordinaryong Pilipino na may bomba siyang dala, maaari ho siyang makulong. May bomba, dalawang salita na kayang magpatigil ng isang airport. Kaya noong lumala ang hijacking at terror attacks noong dekada 70 at dekada 80, maraming bansa ang naghigpit laban sa bomb threats kahit joke lamang daw. Sa Pilipinas ho ay ipinasa ni Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree 1727 noong 1980, mas kilala bilang anti-bomb joke law. Layunin itong pigilan ang panic matapos ang serye ng pambobomba at terror incident sa bansa. Kapag nagbiro ka tungkol sa bomba sa airport mo o mall o di kaya isa tren, pwede kang makulong ng hanggang 5 taon. Pero hindi lang Pilipinas ho ang naging istrikto. Sa Estados Unidos o United States, lalo itong humigpit pagkatapos ng 9/11 attacks noong 2001. Kahit simpleng I have a bomb joke sa airport, pwedeng ikaso bilang terror threat o false information dahil kayang mag-trigger ng evacuation at flight cancellations. Sa United Kingdom naman, may mga pasaherong na-aresto rin dahil sa jokes tungkol sa explosives sa aeroplano at train stations, lalo matapos ang London bombings noong 2005. Sa Japan at Singapore, sobrang higpit din ang airport security laws. Kahit biro, pwedeng ma-offload, ma-detain o ma-ban sa flights. Dahil sa mata ng gobyerno, ang problema hindi kung nakakatawa ba ang joke, kundi kung ilang segundo bago mag-panic ang mga tao. At parang debate ngayon tungkol sa mga pagbawanta laban kay Bongbo Marcos, kapag seguridad ng publiko o estado ang usapin, hindi pwedeng hintayin ng gobyerno na malaman kung biro lamang o seryoso pala. Lagi mong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Samantala sa ating pa rin mga balita, nagpapasalamat si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso kay Senador Bam Aquino sa pagtiyak ng makasaysayang 1.34 trillion pesos na pondo para sa edukasyon sa 2026 national budget. Ipinabot ni Domagoso ang kanyang pasasalamat kay Aquino matapos ihayag ng senador sa flag ceremony ng lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng 600 na bagong silid-aralan sa siyudad na popondohan ang 2026 national budget. Pinuri rin ni Domagoso si Aquino sa kanyang pakikipaglaban para madagdagaan ng tulong ang mga eskolar ng bayan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Tumulong si Aquino na matiyak ang 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon sa 2026 national budget, ang pinakamalaki na pondong inilaan para sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa halaga ang 67.9 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan upang makatulong na matugunan ang kakulangan ng 166,000 o 166,000 na silid-aralan sa bansa. Sa kanyang pagpapakilala, inilarawan ni Domagoso si Aquino bilang isang masipag at matalinong mambabatas na nakatuon sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon sa bansa. Inulit din ng alkalde ng Maynila ang panawagan ni Aquino sa mga leader na isantabi ang pagkakaiba sa politika at ituon ang pansin sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dagdag pa ni Domagoso, dapat magsikap ang mga opisyal ng gobyerno na maibalik ang tiwala ng taong bayan pagdating sa serbisyo publiko anuman ang kulay ng kanilang politika. Sa ngayon, si Aquino ang pinakamalakas na senador bate sa resulta ng pahayag first quarter survey ng Publicus Asia kung saan nakakuha siya ng 59% net favorable rating, kabilang ang 30% na nagsabi na siya ay very favorable. Vanguard.
2: balita.
0: Mas mataas din ang panibagong rating na kinukumpara sa 54% na net favorable rating na nakuha niya sa pahayag 2025 end of year o PEOY 2025 survey ang Publicus Asia. Ang tanging survey company na tama ang naging prediksyon na si Aquino ang magtatapos sa ikalawang pwesto sa 2025 senatorial elections.
2: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
0: Rico dyan, babatiin ko sana yung aking brother, si Brother Ronald Pascual, si Prop ng NUST. Pero mag-apologize muna ako kay ano ha, kay Ronald MC, yung kasama nating number one DJ sa dito sa Big Sound FM. Mag-apologize ako kasi kahapon magkakausap. Oo, kasi magkakausap kami ni siya, ako, si Monica Svelto, mga kasama natin. Eh sabi, magkakarga na raw siya sa sana kahapon ng gasolina dahil sabi niya tataas na naman. Sabi ko mukhang bababa eh, dahil yung LPG, di ba, kahapon bumaba. Naligaw pala ako. Naligaw pala ako. Nung gabi, nalaman ko magtataas pala. Naku ka ako.
1: Hindi nakapagkarga.
0: Hindi nakapagkarga. Instead, ang gagawin pa raw niya, iikot-ikot muna siya para maubos yung karga niya. Joke niya. No?
1: Aba eh. Ayan naman.
0: Ay, happy, happy birthday kay Miss Sonny Ugay Kunanan. Oh, si Miss Sonny.
1: You know,
0: happy, happy birthday po from your Vanguard family. Yan, talagang masaya tayo. May kapirahan to.
1: Oo. Ang amin pong accountant. Kumbaga yan, Ma'am Sonny. Happy birthday, Ma'am Sonny. Mula po sa amin sa Vanguard Balita at buong Vanguard Radio Network.
0: Yeah. O ngayon, babatiin ko na, nakapag-apologize na ako kay Ronald MC. Batiin ko na si Brad Ronald Pascual. Good morning at saka sa mga estudyante ng NUST. Ganun din yung nakatutok sa atin dyan sa temporary public market sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program.
1: Siyempre, andyan po ang iba't ibang Big Sound FM at Big Radio sa buong Pilipinas na magbibigay po ng saya at musika sa inyo sa Big Sound FM Baguio, La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol sa 101.3 Big Sound FM Solano. Nueva Vizcaya, si DJ Ride po makakasama nyo sa Morning Big Sound. 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, si DJ Puyolo at si DJ Karen. Magpapasaya po sa inyong araw. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegaro City, Cagayan, abangan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: At muli, mula po sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
1: At kasama po sa ating production si Jerwin Palmeda at si Big Jerry. Ako naman po si Rico John Ferrer mula sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: WZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Mga ka-Big Sound, kapag sasakay ng escalator, ating alalahanin ang mga sumusunod. Tumayo lamang kung ikaw ay nasa kanang bahagi nito. Lumakad naman kung ikaw ay nasa kaliwa. Ilayo ang bag o mga gamit na maaaring makasagabal sa flow ng traffic sa escalator at huwag tumayo sa tabi ng iyong kasama. Huwag magpadula sa railing nito upang hindi mapahamak. Huwag malikot at huwag maglaro sa escalator. Huwag huminto sa dulo ng escalator upang madaling makadaan ang iba pang gumagamit nito. Lagi rin mag-smile. Ang Big Sound Tips na ito ay hatid sa inyo ng 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXO AM.
3: Oras, katsokanan ganap ng alas 7.40 oras sa tidsante ng Bayou Flu. To or more symptoms, baka flu na yan, eh Bayou Flu na.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. To or more symptoms, anong sabi?

0: 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Masaya ba ang lahat? So yun ang tanong. Tanong lang natin yan. Masaya ba ang lahat doon sa mga kaganapan ngayon tungkol po sa ating bansa, no? In particular, doon po sa mga latest developments sa Senado, masaya ba ang lahat? Teka, tingnan natin yung mga headline. Ah, ito muna. Yung mga nakaposisyon ngayon dyan po sa Senado, di ba? Nagkaroon kasi ng shake-up. Nabago yung leadership. So kahapon pa lang, nagbago na rin po yung mga komite. Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Mamaya yung press con niya. Pero sinabi niya yung mga pangunahin, di ba? Yung paano i-organize muna yung Senado, tapos yung impeachment. Tapos sunod naman yung kahapon. Senator Pia Cayetano, uy, mukhang siya ang tinitingnan para maging chairperson ng Blue Ribbon. Ha? Huwag kayong magkakamali. Magtatampo si Senador, Senator Marcoleta. Pero silang dalawa, in all fairness, yung pinamimilian. Eh, ang dami ng komite, no? Senator Pia Cayetano, Energy, Sustainable Development, Goals, Innovation, and Future Thinking, Ways and Means. Senator Dante Marcoleta, so far, Public Services. Senator Jinggo Estrada, ang Games and Amusements. Ayan. National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation. Senator Robin Padilla, sa kanya pong Committee ng Cultural Communities and Muslim Affairs, parang dati na rin, Public Information and Mass Media, dati na rin. Senator Bongo, ang Sports. Tapos Health and Demography, dati na niya rin hinawakan yung mga committee na yan. Senator Joel Villanueva, Higher Technical and Vocational Education, parang test naman talaga. Senator Lauren Legarda, Basic Education, Culture and the Arts. So kay Senator Lauren napunta, hindi kay Robin Padilla, ha, yung committee ng Basic Education kachokaran. So masaya ba? Okay na ba sa inyo yung nagiging paggulong po ng mga bagay-bagay ngayon, mga pangyayari? Okay lang. Kahapon, yung mga senador natin ay nagsuot na ng robe. Kahapon ng umagang, tanong natin, hawak na ba ang robe? Magsusuot ba ng robe? At nung hapon nga po, nagsuot na ng robe. So, ibig sabihin, nagsimula na yung proseso ng impeachment. Headlines! Yan, ito headlines. Joel Villanueva, Cheese Escudero, susunod na! Jinggo Estrada, Bong Revilla, namumurong magkakosa. 1, 2, 3, 4. Apat. 13. Kasi yung conviction sa impeachment, hindi simple majority yung kailangan 16. May 11 ngayon. Kahit mawala lahat ng kakampi, kung hindi ni BP Sara, kung hindi mabubuo yung 16, wala rin yun. Wala pa rin conviction. Hindi po yun simple majority. Kailangan 16 ng lahat ng miyembro ng Senado. 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. So, bawasan mo man ang bawasan yung nasa majority ngayon, 13 sila, di ba? Kung apat ito, di magiging 9. Magiging minority. Napaka-wild naman mag-isip. Hindi kasi yung headline. Tingnan mo naman, headline niya ng Abante, yo. Joel Villanueva, Cheese Escudero, susunod na. Jinggo Estrada, Bong Revilla, namumurong magkakosa. Eh, lahat na ito nasa majority, eh. Tapos ito pa, headline. Headline, pinadalhan ng summons Sara Duterte, lilitisin sa Senado. Yan. Headline, PBBM, tiwala pa rin kay John Vic Remulla, DBM, may bagong kalihim. Bakit ba kuyang may bisita ka dito ngayon? Ngayon lang nagkaroon ng bisita rito. Ah, lilipad-lipad. Ito oh, ito. Bakit ba nagbukas tayo ng pinto, bakang ina? Ay, ba? Oh, lilipad-lipad. Bakit sa mukha gustong-gustong pumunta? Oh. Ay, nako. Sige nga. Arman Galang po, nyo pa rin kachokaran. At syempre, sama-sama tayo sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan. Pag-usapan natin ngayong araw na ito ng Tuesday. Ikalabingsyam na sa buwan ng Mayo 2026. Mga kachokaran, kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. Kaya kayo po ay aming inaanyayahan siyempre. Like, follow, and share. Yung pong ating Facebook page sa 1188DZXOAM. Makilike, follow, and share na rin po. At siyempre, dyan, ano, Alejandro D.C. Albaran, magandang umaga po. Boy Mario, magandang umaga po. Christian, good morning. Dahon, aba, kaganda naman ang pangalan. Dahon Marwarcero. Ah, magandang umaga kay Rainiel Simplina. Ah, good morning. Talaga, ayaw akong iwanan Kuya Neri. Ayaw umalis. Talagang, nako, dito siguro natulog to. O, kaya akala niya taga rito na siya sa loob. Hmm? Kesyo. Eto ah, mga kachokanan, dito muna tayo. Dito tayo. Si Boy Manyo, good morning. At saka yung ganun. Joel Gosela. Ang Philippine National Police daw po ay patuloy na nakatutok, mga kachokanan, sa paglaban sa illegal na sabong. In particular, sa isabong. Ang Kabanatuan City Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Renato Morales ay nananawagan sa ating mga kababayan, kung sakali po na mayroong kayong ano, kung mayroong kayong impormasyon, ha, kung sakali lang at dito po saan mang lugar ay mayroong kayong impormasyon hinggil sa operasyon ng isabong, eh makipag-ugnayan daw po, mga kachokaran, sa mga otoridad. Ang sinasabi nila, hinikayat po ng pulisya ang publiko na kaagad ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon hinggil po sa mga lugar o kaya naman sa mga aktibidad na may kaugnayan sa isabong, mga kachokaran. Meron silang ibinigay dito na telepono kung sakasakali may hotline yung Philippine National Police. Ito mula rin sa Kabanatuan City Police Station. Meron silang pabatid, magsumbong daw ang sinuman sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o makipag-ugnayan sa hotline number 0920 ano po? 611-2000. 0920-611-2000. 0920-611-2000 para sa anumang impormasyon, mga kachokaran, na

0: Rodaline Gandia, good morning. Oy, August Alcaraz, ang ating pong kaibigan, broadcaster, mamamahayag at vlogger na rin, Jeffrey Fajardo Habate, magandang umaga po sa inyo. So yan po ang pabatid mula sa Kabanatuan City Police Station. Hindi po sila kumukurap sa kanilang kampanya laban sa isabong. Oras natin, 7:51. At ang time check ay inatid naman sa atin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yuli labyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Posibleng magsamang muli sa kulungan sina Senador Jinggo Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos irekomenda ng DOJ sa Office of the Ombudsman na kasuhan ng una at iba pang opisyal na dawit sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang sa mga kasong inirekomendaan ng DOJ ang plunder o pandarambong, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gifts by public officers at corruption of public officials. Bukod kay Estrada, kabilang sa mga respondents sina dating Department of Public Works and Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Under Secretary Roberto Bernardo, DPWH National Capital Region Regional Director Gerard Opulencia, dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal ng ahensya, kabilang ang mga John at Jane Doe. Inirekomenda, baka pumagulat kayo sa hindi masyadong familiar sa mga kasuhan na ganito, pag tinawag na John at saka Jane Doe, hindi po sila magkamag-anak, sila po ay mga hindi kilala. Wala pang pangalan, pero pwedeng kilalanin sa hinaharap. Kaya binigyan muna sila ng pangalang John Doe at Jane Doe. Inirekomenda rin ang pagbasura sa mga kaso laban kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na matatandang pong nasawi noong December 19, 2025. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulyan na tinatapos na ang preliminary investigation laban kina Senador Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Mark Villar. Dati nang nagkasama sa kulungan ng Philippine National Police sa Camp Crames in Estrada Trevilla nang makasuhan sa pork barrel scam. Sila po ay magkaibigang taal. Tawag doon, magkaibigang taal sa showbiz. Mga kachokan, parehong action star. Oras natin, ganap ng 7:54 at ang time check, inatid naman sa atin ang Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. Bayo Jessic, ingat.
4: Oh, masakit ang ulo ko.
5: Create may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribe brand sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ng yes, Tuesday na. Tuesday na. Pangalawang araw na nung mga magsesesyon sa reorganization sa Senado. Natanggap na ng Senado nitong Lunes ang kautusan ng Office of the Ombudsman na naglalagay kay Acting Senate President Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa ilalim ng preventive suspension. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, natanggap na rin ang mataas na kapulungan ng subpoena para sa CCTV footage kaugnay ng putukan sa gusali noong May 13. Kasunod dito ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Sabado na tumanggi umano ang Senado na tanggapin ang mga subpoena kaugnay ng investigasyon sa insidente. Saklaw ng subpoena ang CCTV footage ng nangyaring insidente noong May 13. Gayun din ang mga dokumento na may kaugnay

0: Yan kaya Plaska na nauna nang isinailalim sa 6 na buwang preventive suspension ng walang sahod habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng ombudsman.
1: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinauukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.
0: Joy Soliman Mendoza, magandang umaga kay Evelyn Kayabyab Vino. Good morning, Jeffrey Fajardo. Gerardo Aguinaldo, magandang umaga. Alvin Flores Tiburcio, kay Jerlyn Miranda Kagampan, good morning. Roslyn Laon Taginod, ayan, kay Jerlyn Miranda, yes, good morning. Clarita Marcelo, magandang umaga ha. At tingnan natin sino po yung mga nakatutok dito sa atin. Siyempre, antabayanan po mga katsoka na ng hanay naman ang ating mga balita dito pa rin sa Doble Uno, Doble Otso ngayong araw na ito ng Tuesday. No? Antabayanan po ang ating mga balita riyan. At sino yung mga nakatutok ngayon nandito po sa atin. Tingnan natin ha. Sina? Okay. Ana Marie Guillermo, Kingsian Sombrano, magandang umaga po. Sino may mabati pa ng good morning? Okay, si Prince Kyle Nicolas, ayan, good morning daw. Good morning sa... Okay, thank you very much. Diyan sa Be Quick. Diyan sa Be Quick. Thank you very much, ha. Oh, sabi ko nga, yan pa rin yung takbuhan ng ating mga katsokanan, eh, di ba? Diyan pa rin yung pinagtitiwalaan kapag diyan sa Be Quick. Sila pa rin lang yung nandun. Nakita natin kahapon. Kausap natin. Thank you very much, ha. Sa inyo, Prince Kyle Kian Nicolas. Magandang umaga po. Mabuhay kayo. Ana Marie Guillermo, King Zian Sombrano, Alejandro D.C. Albaran, kay Joy Suliman Mendoza, Rhea Lontayaw, Joel Gasela. Magandang umaga po sa inyo, ha? At si Lorelei Hazel Osorio. Yeah, magandang umaga. Samantala, eto ha, si ano naman, si PBBM, tiwala pa rin daw kay John Vic Remulla. Kasi ngayon parang si John Vic Remulla sa yung napipintasan sa mga nasa administrasyon. Pati si sila ni Trillanes ngayon ang nagbabanggaan eh, di ba? Edwin Manalili, Iringen, okay. Sila ngayon ni Trillanes nagkakabangga, tapos si Attorney Jess Palsis eh dun kumakampi kay Trillanes eh. Eh kasi sinasabi si Remulla, si John Vic, andun eh siya sa Senado, hindi pa naaresto si Bato. Yan ang sinasabi. Ha? Pero si Trillanes nandun na, naipadala na sa The Hague. Dating Pangulo, may mga ganunan sila. No? Pero mga kachoran, suma total, tiwala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon po yan sa Malacanang. Subalit ng tanungin sa press briefing kung kinukonsidera sa DILG po si na dating Secretary Benhar Abalos at dating Senador Antonio Tlanis Deport, sinabi po ng palace spokesperson Attorney Claire Castro, si Auntie Claire, wala pa pong ibinibigay sa atin na ganong mga impormasyon ayon sa kanya. Samantalang inanunsyo naman ni Castro ang pagtalaga ni Pangulong Marcos kay Kim Robert De Leon, batang bata to, 32 anyos sa mga ngalaga sa pera.